0: kwa chemu zo tiju ukukuma do fo aunche kwa nauye nema se kwa pamu feu uba fo aunche kwa nauye fo muso furuka gele akuma kacha d'ailleurs ni madame ma faire attention ba furusa anfana ba fo sabari kana ke umanyi nga ni alaye noya ke uluye ka fen duma ubu muso ke flaye Ubake sabaye, ubake nanye. Namu otuma na aunje kwa na u. Uye an Filipina wa uma an Filipina.
1: Uye an Filipina.
0: Uye an nambara wa uma an nambara.
1: Uye an nambara.
0: Namu, muso minu fana nui